0: Uya bungwe ntonabe o tega metedero imi ungich ki kupulwa
1: pingo ma ana miro ni umira bet won come to the parliamentary group ya ana nano ni jimi ne no keri wor ma be ento bu ma tutut no dongo ma duong we ko cha mo ken anywa be na kinywar wa ba bu ma no dong
0: radio ma megi duan ma pigi
2: billi ere ne minister of internal affairs ye uyugo na ma wan wen wor it was restrict chen me yini chwar jomu kër ma ci waxo bot family ni goxo ñoo mi koñu gi mi yaa goxo ñoo mi koñu gi mi geeru but how many geeru a day guru kañ ma ñi romu wacc ni men ni ubiru chaalu a do ke pa o meke wa ma gi chaalu ci and gi waxo sa gi dik geer ma mu kër gi jaamu wa jaama kay do ka ta chaalu ci that will be regulated
0: yera boru wi abun wen tonna beach speak farmer
3: ki kum lok wa contract ma ke ma ga chuk mon ti ki pasen ma dit ma no mer ki me de gunon pasen ma contract chuk e pe ge me ni ki so mi de jim mu ke ni a mak ber ki pil waka a wi wi ki wai ni administration ko ni ngai e ko ti administration no ngai ni na tu dor ate ko kar wa wo wi de po meri ba le bi o pan fum ga mento no ni wi ru ate metera ti ngai
0: o bedi pierre boru ya bungwan tonne a beach speak farmer

0: bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon ti ni adi
1: la me gin wi di we ni ti ringe kam ti jeri ya
0: ya boda ti makija na nge ni bir ko mala wa bir mar ne ko mala wa bir mar ne ni boda na nge indu ya
1: kon ki kon mer ma dak la me le lu ni ana kon ana boda ana kon
2: la mi ju ma ga mak mo ma chal an la member
1: jal boda yo bir ko ma nyen no mi wa cha chon dia ya boda wa re ji flavor gin no bir ko ma mit ma ku maki yubu ki pi new fro spirit ki gin flavor koman nunge dukan mogi keni lubu yukanda dulmi 76 experts limited kira ye yubu top giti nunge chirekai kabaka road ikampala yukanda dulmana yubere kiripotin koma kiluene kakasa flavor gin komit kanywachiku katipiu kaimira wilone wilma bulbi katons maduong kochi minamba chera bira picha boro abora ria biro aria biro chero unyo inama chimchera bira pungwena ngwen apichela bira pungwen apungwena bichela biro

0: on man po big gig. Be wabichiri yueu. Donya ti e22bet virtual sports. Chone kombedi e22bet.ug. Item go make e22bet virtual sports. I donya ti itohumu kena me crush games unye chobla wala ki22bet casino. Kitohumu kene. Round monkey can me to mini gumelano. For the corona. Chone kombedi wege nong tiho e22bet.ug. Betting romu kelo bale pa wich. Tuki yomu pore. Petie bot joma mwagagi pe karapira ryo we beach. Aloka.
1: Bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kon ti li adi
2: la la me gin wi di we ni tiringe kam ti jeri ya
1: boda ti makija na nge ni bir ko mala wa bira marne ko mala wa bira marne ni boda na nge indu ya
2: kon ki kon men ma dak la me le loni ana kon ana boda ana kon
3: la mi ju ma ga mak mama cha an la memba
2: jal boda yo bir ko ma nyen no mi wa ta chon di ya
4: boda wa reji flavor gin no bir ko ma mit ma ku maki Yubu kipi, Neutral Spirit ki gin flavor. Koma nunge dukan mogi keni lubu Uganda. Dulmi Seven Seas Experts Limited. Kira ye yubu tap giti nunge chireka ikabaka road ikampala Uganda. Dulmana yipere kilupotin koma kiluene kakasa flavor gin. Komit kanywa chiku katipiu. Kaimira wilone wilma bulbi katons maduong. Kochi mi number. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro jero. Unyo inama jim chera bira pungwen angwen. Apichela bira pungwen. Apungwen abichela biro.

ikan makubo in. Mana ikan ma wemi kumara melu bi Uganda. Liri iye chano machang. Wemi ge mayum magua alu lao karamoy.

0: Sí.
1: Yano yeng nyopo yeng
0: ati matuolo kenen kwa kwa tugu dok joga da em jaim ulwen lwen yi bu kar kare ko so bir wanen kid na fixing giga nga gidi no gigen globa music in here can we put way back karma koko finger ka jigi lu ter mo kene liama patul love boy maria e go war ikir ba karma no ko le ba jage ko finger bu liet ba peru fere
1: an no ka ti aga go music ikien gai ma pat pat na ber dj easy
0: man easy
1: man arasta ta ko any pa ba an yara mer du tun kama dj ti ye
0: you ain't dj ni go ar
1: ba mega ginyo kama wang ma pe ki rab ki ne bora
0: e pur ku tuj bengir we ga mo chi mi de ke kama nak le in dreri bad we ko ma jwat muzika ata mo ko we ko ma jwat a chel e ma ak bot man kar ke bot lia I mean man kar ke bot maria e ka jig ni koko fing school only you we biro beeping a chel kar ke bot parlo boy ka chel ki koko fing school delete them a wa chi ni jawani liet ba pedu fere
1: fire
0: up